0: Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kain. Harap kita ito perindang. Ato ya ulat-lat. Woohoo!
1: Rentang ngalih hari YFM 101.4.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Nag-unamiyak na baka ko. Isama mo ako. Isama met mo ako. Kiskula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ga. Kaya ruma. Kaya di ba rechi ko. Anang kalo main game. Naman na mag-game pa. Hempon. May kamata kita jay. Anang lawan kino kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita sano, chico.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang masai lima ringgit suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupua kami merahnya jad pakuyo tu apa-apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat teladan dia maranya suba kena kuyako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana dan pertas ya ga pertas tau kena kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo.